0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: 2026. Terms and conditions do. Nescafe, make your world.
1: Ima na mbu fodo, ndi madana ya ma, ititeta hasi agucha. Bia kama mbufonu kwa sige utuwa seme. Lanya, ubuwa honye mwe mnara hura. Nye mi huu fodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawero hira me, auto update. Kanyi chere, kuchi nje ige. Mm-hmm. Nkavi izibu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Oberogi, onye mwe mkabanye ige 3. Hey, obanye go, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko diya Bruno na ze yuzi ha. Ima kwa na mwa atori ima hini nene me online. Ngwalanya, ki food nipoge iti mwa tata.
2: Jereke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mwa rinu.
2: Sanya ki mirio, ka phone diya pime obule nelu data ge. Siya yana auto update gi, lemo onre app ime prezoro na kukune rige go. Meche tabo nge nana ye yuzi, mwabule iti yere data na phone gi.
1: Mwa, ako phone gambo. Obro ni dozi data go fuma, miaya, fichono.
2: What you turn a data guitar? Leave it 100.